Ebere ni manya fo ma di ka chi o menu agu achi emsa no ada. Iti so de ma menu ya pe ni na. Iti so de ma. Na sa woni number ya fa fa so ma me. Ba ko fe fa kwesi pon so kura ra bi beza. Eje music an kari afa no so won. Ola bu ama bemba. Ba kwesi kura de ben bra kwesi no ma bibi wate. Mi di afa mfrema. Ene da bo ne pa ma me. Ola bu ama bemba. Bema na o eye atasi estate ne me mame oba pata papa bi mata mi se echiwade fonsa de mudkura de sebe munye bi na nka sabe wura bo ama bempan wura nyansafo o ana ma chini boga one kristo ni mapa eh na se bi ofre mi fre no yo ka yo betwa me eyi kakra na jamde a check me how far ana ma na bo achi de o hembo a wa ha adwuno damo fane kasa afi se was nana mo aso eh satan akwaso le bompa ye se se ofa mpa ebo ni agro kura na nanka o tiwe no ne mata tiwe na sabi nyame mfasa ama mata de ne babia anyo ne bo ma bempa na wo no me wo fa na wo no nanka me wo fa bo ma bempa akwa chi akro ye asese no ah tofu akwa ya akono bo ne no Safon ye chi woma me angeli wo mu se 2 years ya yem fere nyina ble pojanhia na ne krum ba bi ani panim ni pa no wo yigatem no wo

0: Frame pa kwasi ye na na ya Miss Minya Yanka mi dinu besia konkon
1: DJ Popcorn obonum masante man ho woso
0: suba onan.